0: 見て。Fama fono ato kolo kala mani fe fe flight ko tope tai mi fa ke ono me fika hiba balu ko ni ma e fika ho radio 2000 fm malo mo la maria ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa o tuki ai ui ai fango fango o fele ni te
1: aho flaikeni aho wataha o a kohi wā whē wā ono. Ko o sa kwe whahokatu ui a whangwhangwa whalini te pa mohono tali tali le ko tau peki mo tō se tau kwa inga tonga. Ngona tu ngatwe a peki ngā lo pē tau proklama ko ia o e hefi a whini. Whalaya si kau tō lika le kaha ka maa ki mo tō lui mo hinga o e mo mahi. Whatukate ki mo tō lui ngai api hopo a te pa mo ki mo tō lo tau peki whanongoa a e proklama ni. E tapa pe o e kolope, o te tau pe e ngā uea pe koe ngā lope. Tata hangi tō maari e ngai mek o tau pe ngai whi tū o ngana te ae tau proklama o e whi awhini. E malo pe mua e tau wakumai he aho whaka kuloa koe ni. E a kisi a ngai loto pe ko ngai loto whaaring whi kuki mo a whaai ngā whai ngā taa pe o e whanau a ngā. E whatawange ke hifu e nonga pe mo e whi maari e o tua anofo ia mo ngai loto pe mo mo ngai loto whaare. Koe konga roaki o e porokalamani, koe whakawhelo tuina a e whangu whangu o whelenite.

各种爱伊温良哦，我也办袂动啊。伊蹦蹦的都是得爱维吉尼来到你家里去发了嘞啊！哎，到明尼沙诶，多道路的甲内底，哎，我多个湾那个个水啊，哎，个个个个火风啊，个个去发了嘞。那个水啊，哎，明尼沙放了么嘞？哎，巴雷米个呀，我懂啊。现在发现很多佛法佛法，已经老道路，诶，虽然咧，我咧，我个人发来咧，在明年诶，老多行安，普通啊，妈妈哦，哎，虽然个人我发来咧，我讲明年三佛我个人都个道路，诶，明年三佛啊，哎呀，个 honorable vicar 西沃基老马拉维马奥，个明年三木乌个 honorable doctor 西阿里阿高奥拉。ke minister ke ngau la lai infrastructure ko honorable Devita Fadafehi Puloka ko Devita Fadafehi Puloka ko fo fo ngai ya o tonga tap o lua ki ko ne to ki filie ni ki he minister ke cabinet di ko vika honorable vika si vo ki lave ma ke honorable to ke ta siali ka ola Hange koe lawe ni nai, nai kei kei whiri ki nga oe ki wharealea e ka kai, ka koe whiria e Prime Minister e Lord o Whanua. E tarpele lei foki e sea leo leo o wharealea, Lord o Ihangana, e ka o Minister fo o koe ni, i hono fuakawa e ki nga o dolu, i hono o tuunga koe ni koe Minister e kabineti koe a ene a fio. O wharealea ki kupu ni mataha, kup si iu a parkalaf i a parkalaf e o e konisu tonu kwe a donga o kwe mawhai o e a premia kine fili ha taha pa me toa o a o ke toko wha o e ngai ni ke ha ken i o kwe kai na ike ke fili ki nau tolu kwe kau kwa fonga o whare a rea malama e me e premia i e ne fili ki nau tolu me toa ke na hoko Kau minisa o e kabineti. Ini pun itu site o wikini. Ini tuang e mayai. Iha press conference. I nukua nofa. Na tak mea tare kita. Pai kau puate. Kau tare kita. Pukai tukon sea. Ayah ko. Ngai ke tonga power limit. Kau tukon sea. Puate ko ia. Ko se o tame tu tomu na kao, e a kao mai fukei, pia moe CEO leo leo, oe tonga pao, e ko Nicolasi Fonua. A whakamatala whiko a ki moe palopare mau whikuki, pia moe mauanga uhila ko ia a tonga. Na peo kiai a mi sini uhila ia e taha, oku Tonga whai e ngā we kea i ku palo pare maka koe misi ni lahi taha ia. Pea ku ni we sia e mau anga uhila a tonga tapu whakatoa. Pea koe mea e potu ngai u whai ko hono whetongi tongi holo e ngahi misi ni uhila. Pea moe mau anga uhila ta tau te whito ke he ngahi fuu ni mea u whi mau i vili o hange koe koe whare maha ki pe hange koe koe mau anga wai. Tuhi ke uana a uesia, pe ue e kore whamere mole, ai poate ke ka kai o e whanua. Tuhi ke whengataa o whi kuki koe ni pe mo tonga, ko uhi ke hoka palo parema koe ni. Fofofo ke hawi ke ua nai, a taimi ke whaiai a hano ngahi mo whale lei, ai misini koe ni. Ke misini a hano fitu, pe koe misini lahi tahaia, mo tonga hoke palo parema koe ni. E obei he whamatala koe ni, koe taha oe palo pare mahi ni koe whetō ake ai mālohi koe o uhi la. E o whenga e potu ngā oe ke stabilize, e whenga ke malu ai mālohi koe uhi la ku tuku atu. So hi he malawa ai ne whetō ake ke nga o mau maui ai ngahi naunau whuka uhi la ai ngahi api oe kakai. E pia i bea ai kore whamre more. Ai poa te ko hui pe ngahi whangata a koe ni o hoko. E hangi ko e lawe, e nau whakatoka ngaya, e lawa, e whito aki koea ai
malohi pe koe fua wolota koe ia e tawhi a e uila koe koe mau mau ngahi mau mau koe ni e ne hanga o mau mau ia e ngahi nau nau fuka uhila e ngahi api no fua ngā. O pe fuka ne ai a e misini uhila fua ou e ua e gai a e fuka amulo tonga koe ni hono fua tuu ia e malama ke makape hake lewa a hono malohi a whakato au ki he mekawati e tolu koe ni ono. E kutonga koe ni e whae ngāwe koe ni, tau gai e whakaamu koe ni osi koe a hono whuatū, e toe mālohi ange, pe toe pāwange, ai mauanga uila. Pe pehe whaka pe mi whamatala koe ni, ho gai ai tokoni, ai mauanga a iwi wala whafuau, pe renewable energy, ai e ku kurutonga whakaamu fuka avalisi ke pesete i ua ua ke he ua nima o e mauanga uhila koe a tonga. Ke ne maalunga tāne au ki he pesete tolu ua fuafua ki o katopa ia o e tau kua osi. Pe a whiunga ia mo mahina taha e ne tauhi a maalohi koe a o e ne tokoni ke mauanga uhila. Ngā i hoko hoko pihoke ngā au e ai tonga pāwa ia. Ie ngai mea gana whiko augi pia mo iwi wala whakafou pia renewable energy. Pia okona au pehe o gai e ngahi alea pau e whakakakato i e whakafua ke mahina e ua ka hoko mai. Pe project koe ni au kawai ai hiki hake ai avalisi e mauanga iwi me renewable energy koe ni. Me he aloha ke ia whaofua me he pesete e ua ni ma e alu o au ke pesete e ono noa. Pau e lama a e ngāwe ko ia matua ki tokonu lahi ia e hinga kai o e whanua. Ka kono whaka atoa hili hana tuku atu i e press conference ko e ni. Pe ai kone whanua mōre pe ai poa te. Tu hei ko e ngahi whakata e whikuki pia mo e kakai o e whanua. Koe koe wesea, pako palo porema koe ia, o e mauanga uhila koe ia ato. Koe tuku mai ha whakatokanga, pere ma, pere koto ngā oe, whakatokanga matangi koe ia ato ngā, e malawa ke hoko ha honge vai lahi, pia mo taimi loa loa. Koe uhi koe whaahinga tūkunga koe ia koe loa ko El Nino, ai e mālohi, ke mālohi au pito, pia au ku ia e ai whakatokanga e malama ke ne ue si ai ai kuhiu ka hoko honge vai lahi pehe pe mo kuoloa ke ne ue si ai ai mauanga vai te ke ngata pe ai ke pehe ke mauanga mea toko ni pe pehe foki ke mo ui lelei kwa sino ai kakai o e whanua ue whakatokanga ia ne tuku atu e he maa talamatangi kue ato ngā kuhiu kue whakaukau koe ni mbawe anga i nga whakafuafua ki ha nunu atamaki e hoko ko uhi ko El Nino. Hoko mai whaki ai whakatokanga koe ni ki ha El Nino pia moe whakafuafua koe ni ki hoko ha honge mai lahi pia moe taimi loloa. Hi lia ai whakatokanga i o e wha e gai ha uha i he maha atai mai koe ni o me o whae mai ki siulai. Oko pehe foki koe ngai whitu ne hi i paku kā lahi taha ko wawa. Pea te pehe foki pea mō tonga tapu pea mō eua. Pea ko pehe i he mahina koe ni e tolu mei me ki siulai. Koe ngahi si i koe ni ai tō ha uha paka mawanga vai. E ne wisi e whakarufua e ngahi otu motu koe a o tonga. Pea au tue kau atu pehe foki ai whai. Pea pehe foki i e ua. Me whohua koe ni. Oko pehe ko hono e vātai mi koe ni lawe ki ai me o whai mai pa mone ta uke ka au o koe e whakafuafua ia. E koe au mai koe ni ki he maina ni. Ia e ngai whetu ue e au ai si i ai vai ai ke pesete whitu noa, ke pesete walo noa. I niwa fo au pa mone niwa tapu tapu. Pesete ni manoa ke fitu noa i he i tonga tapu pe mo eua. Pe pesete whanoa ke ni manoa i haapai pe mo wa vao. E kure tu ia ki a kosi ki o katopa
Go whainga Māori koe ki he pakuka e whunga e whanua. I he malawa ki hoko ia, i he fua o whainga Māori ki hoko e paloparema koe a ke peseti e walu noa ki he te au. I he kotoa koe ia o te motu tō ngāte na uwhi kūki. Ngāla whi kūki pia mwe ngāhi whakata a koe ni o e honge vai. Koe ni iho e ngāhi whakata o ka ngā ko pehe alupe ke holo. Pia mō maha a ngāhi mawanga vai koe o ku tauhi e ngāhi sima. Pia kohi koe sii ai tō ai vai e malawa rewa ke holo. Pia mwe ngāhi vai mawanga vai e o au ke maha a ngāhi mawanga vai e ni ihi. Ai e te mama whāngi o ka pau e hokahoko ha pamu wai ke ngai whītu uke. E koe ngai whakatoka ngai e koe o kuhoko pe ae malawa i he ne holo ae mawanga wai whakaluku fua i lolo whanua e ia e ngai whītu ui e hange e ku ki kono kona ngai ko ha hū ke ae wai o tahi. E te whitu ke ngai mata whanua o tonga. E mahino be ngai palopale male vai hoko ai. E mate ai akau pe moe musi e he ngai whetu upehe uhi koe kono kona ai vai pa tene te ui sia rewa ea pa moe ngahi ngoue kai uhi he kono kona ai vai ia koe o tuua ia ngahi whanki ngoue anga pehe e malama rewa ki ne ui sia ai ola o e mau anga mo uyu whalala kei ai ngahi whamili pehe he na ngowe pe ki ngata pe ka pe foki Hawaii ke na winu. E ko ngai fotoka ngai a ku ngana ki mai ke fianga ngai mo fi kuki mo ka kai e fonua. Pe ku mahino pe ngai fotoka nga ke ua e nga ue e whakaputa poto ke e vai. Ke hange koe ko ngai vai sima ke whakaputa poto a on mo malu koi ke tokoni. Ia ngai peimi koe ni e hokoai ha honge vai e fonua.

Mulla kaha ke i ngahi kautaha puku ngahi kulupu i a Sereliani e te awono noa ka wai ai kautaha i loa koi ko Anglicare. Ai nga toho i whakatahataha ke Prime Minister ke Albanese o whakawhipaki ki he tala noa koi a se sala o whakanganga tukua ai pule anga leipa ke nga hoanga o to'o a ngahi tutonu ke ngā ue a ke nga utolu koi a una u heni e ngai ngō fua kumi hōwhanga. Koe whakatokanga a ko pē, kohono te ke ia, ai whukakai koe ni ke nau ihe unga whaingataka au pito. Olotonga koe, olotonga whaingataka ia pē nau mo ui, he koe te holaki mai koe kumi mo ui. Ka paurewa e toe tāna ke atu pē mo e whotoutu ia koe ni, e mao mo ui lewa mei whea e kakai koe ia. Neonga koe whakaukau, e hanga e he whangata a koe ia o ngō nā tuki tōpure anga ke ua e te o mai haka kumi hufa koe palopare mai. Nō tonga anau whuatatari ki anau visa, a kore visa o kufakahu, o ki kahingo fua ke nau ngā oe. Pa koe whi ui lewa te nau ngā oe, mau mo ui meife. Koe hoha anga he malabareva ke te i a whahinga koe ni ke nau ngā oe, a e whakalao. Pea hange koe ka ngā wai tutongi he lalo te pire. Uke kai ke le ko tia pe tō hana paanga tūkha wāhenga. Ipe koe a pe koe taha ae palopolema te nanga whanau i he ni. Ko hui ke ma umo ui e kakai koe ni. Te nā wakulewa ke tu unga koe mate pe mo ui. O malawa ke nā whaia e ngahi ngā wai. Ta e whakalao, ta wai mo kai haa. Ta uke kai koe tau mua kai haa. Ko hui koe whai hia. Ka koe hui pe ku nau whi e mau hawhainga mea ke nau mau mo ui me iai. Ehe koe whakaanga lahi au kui te au whai ki whakaanga koe ni e moe tala nao koe ni uku wongona. Koe te taha whaki e pāpare ma e kanoni a ki ai whenga taa koe ni whi kuhi moe ka kai kumi hūwhanga pika kai ugea na wahi visa taimi nou nou. Koe ni hoki nau tolu nau i he ngai preaching visa o whakatatari ki he nau ngai kore koe au ku whakahu. Ka upehe he hongongo koe ni, pia mo e whakatokanga koe ni, koe palopane malahi au pito ia e malawa ke hoko heni. Ko hika ka kaipehe ni, koe nao kumi mo ui. Koe ni hiko na nao whenga mai he ngahi whonga ke he kehe o au ke ngahi whonga ta e whakalao. Koe na wau ke tu unga o e ngāo e ta e whakalao koe i he whonga unau hūmai ai. Ko hui pe, te teke nao tolu koe whi ui ia koe mate pe mo ui. Ea koe nau whetuku tuku pukue hola mai, koe kumi moui. Ka paulewa kono atu ngā e, ke toe o mwe nau ngofua ngā ua kohi pe ke o ngon atu ki tō pure anga, ai whainga taku ia ke ua toe o mai haki ni ihi o mui mui mai ho nau hala. Kohi koe palopalema te nau whetuku ke muia, ka nau kato mai ki Australiani, koe toe palopalema ia taha, pe te whewe hanau moui ki Australiani. Ehe koe ngahi whangataa koe urotonga whekuki pe urotonga whai e ae whainga ngahi kautaha koe ni unau whawhepaki i ke whanganga koe ni ke ua pe na hoko o whahoko e tūtūni koe ia pe a mwe lao koe ia. Ehe koe hui koe tau taimi tau lepa mōha he e whiawhini koe tau te kaukatu i hau ke kaha o. Koe tāpika mō mauha wui en lele, tamo mea o sai whaiva. Koe tāpika mō mauha wui en lele, tamo mea o sai whaiva.

0: lobinaka na thollo se sulech bona mbula ra tshiwo kire nda ve rongo de na mataka ni kuwa a o sa go binaka taka na mataka ni kuwa na lolom ni klo a na binaka ni klo ko ya go ra tshiwo ni vikenda na mbula au no numa ni u ba u ligati na vola ne ne umi na wase ndo na tikina ibite ka to bongo ba takele to kina na kalongo wa tonga to ne mu ka ka sa bina to ko choba ba i ba ru ka ka wa na singa ni ra rawa sa kilei ga era ba ra ra wa kalu ndangara ba turanga na marama do ro gono ngone le na kalu bina ka sa ba bina kina na mata ni kuwa au tor chuno ngono vinna ko ngome ko bu andra kinta bu kikendo tu bo sor chiko ena ve bu valo ni por mai ena mataka ni ku ena ta tale ni prago Jesu Kristo au ngandra ba meu ba ko vikile taka vikanda no no nda ando ni bu na ona mataka ni ku ena wasia chuno bo se ni klo non da dopo una ora mataganico na randini tautala va semada vesu loto na randini tautala na valiloto ni assemblies of god my wainando revival center na ngonongo e ngande vakala kala kitumai e serne ena buku ni ndona vakathangithangi la tananonda vulangi senda vuna ona mataka ni kwa kwa tal chinga yanga shini vuli chini South Pacific Bible College yana korni vuli ni vuli tal tala Assemblies of God katiko telenga mai wine nandoi kwa marama ni ndrombuta no noi koro na vosta ni taka na mataka ni kuwa ni kalo ni na wakayanga taka na nono mbula me vosa vikenda na mataka ni kuwa sana siya kari ni toro ndo na ngauna au sana suli sara siya nungono vina vangwa me waka mbula wasia chiko vikenda vosa ni kalo na mataka vinaka uwa mbula mtaka randini
1: sa mbula vinaka na turanga male marama male ninonda asana itini kava nanonda vanua kanda sa mai vagai tiko tiko na vanua ngo serene au vambula sa katiko ya nikina na mataka nikua weke muni itozo kosara na vagarurongo tiko mai na sema tiko mai nanonda bia ubiwaliva na kena mai bulango di tiko veke anda na nonda na vosa ni kalo anda na vagarorunga da vata na mataka indendai na nonda leso ni nga bagala kala kara veke anda tiko nga mai ni vola tambo ni vola makawa na same na wase di wasangulo kandua tikina nga indua, kina rua, una ngandrewa muna wili kamandana vikianda na mataka indendai. Tikuna wango na vosu nikalu, kokoya sa tiko ena nona ya sano buni, kokoya sa vedera sara, ena tiko nga ena yalo ya likoya sa kukawa. Tikina rua, au nakaya, ena buku ichova, okoya nga, nanongu inrondro, kena nongu mbae nivalu, nanongu kalou, kau navagara rabi uwa. Tikina hiviwa, ni kwa sakaya, sa nongu inrondro kuchova, kwa sabaga mbao tikoya, sa dedera sara, menomu itiko tiko. Tikina itini kaba, ni salomani au kokoya, kau navaga mbulai koe kena, au navaga dhede retaki koe sara, ni sakila na edhangu. Ena tangi veyau, ia kau navaga rurongo kwa, au natiko vata kaya, ni sayadhubi koe na rarawa, au na waka mbulai koea, ka ando kai koea. Tikene tini kawano, au na waka mamauta ki koea, e na mbula ndende, ka waka reita kawua, na nongu vei waka mbulai. Na nondai ulu taka ngana mataka ndendai, wako tongo, me nomu I tiko tiko tundei, na kalou. Se me nomu wale tundei, na karisto. Kena waka Britania wajikungo, make the Lord your permanent home. Make the Lord your permanent home. Na tarunga ndrewa muna tarunga veke anda na mataka nikua. What home do you desire to live in it permanently? What home do you love to dwell on permanently? Na wale dhava, manda iko, ndrewa monda utiko kina. Se wale dhava, iko nda umarautaka monda utiko tiko ngakina. What kind of home you are looking for to become your permanent residence? Or what kind of home you are searching to give satisfaction that you need? Na matangali, wale dhava se na itiko tiko dhava, o ngandrewa monda utiko kina, mena waka mama utakiko, na kao yuko ngandrewa. Se mena waka dhengu yiko, ena wuku nika, yiko minakata. Nindalisu tale na kena wase, diwasa ngabulu, e sera taka kino mosese na nona same, e waka angone ko ya, na tiki nendua, o ikemu ni turanga, na ne mami tiko tiko, e na itambo tamata ke dhanga. Talewe yao na kena waka Britania, tuuna wango ko ya, Lord, you have been our dwelling place. Dua tale na kena waka wakandewa, tuuna wango, Lord, you have been our home, or you have been our shelter. Moses acknowledged that the Lord, the Most High God, is a home to him. Moses did acknowledge that the Lord, the Most High God, is his home that he loves to dwell on. E senga tale ni dua na kalou e kuneo koea. E senga tale ni dua na kalou e kilao koea. E senga tale ni dua na kalou e reido koea. Baleta e nangauna ni tiko ea wawala. Na kalou dhe resara. O chova ni leumunga. E nona I tiko tiko. E nangauna ni ni ngauna ni awa wala. E na ngauna ni nraki tha. Ndau sotavo koya. E kilau koya ni kalongo. E nona I tiko tiko tundei. E kilau koya ni kalongo. E nona I tiko tiko tundei. E na ngauna ni nrawi singa. Ni singa na ka. Singa na wai. Na ngauna ni nona ilagolaku maichi pita kike nani. Lago the room and rendre, a waki lao koya, ni nona I tiko tiko tundenga nakalo. Ni da reida na nonda lesoni na mataka nikua, e na wase I diwasanga bulu kandua, e wakandina dina taka, o koya e wala na isame ongoka, na bibi ni nona dingi taka, me nona I tiko tiko tundei, na kalou sa dhe resara. Ninda reitha, Mosese realized the benefit of making God as his home. Moses realized the outcome of making God his home. Mosese, e kilau koya, na vinaka, ni nona wakatara na kalou me nona I tiko tiko tundei. Matai ni wakasama wikenda, tiko ngamai na tiki na indua, kina tiki tikineva kilaukoya that this God is a God known as his protector. Enona isa sambai. Tikine dua, kina tikine wa, tukuna wangona wasa nikalou. Okoya sa tiko ena nona ya sana wuni, kokoya sa vedere sara, ena tiko nga ena ya loya loi koya. Tikina e rua, au sa kaya ena wuku ichova, okoya nga na nogu inronro ke na nogu mbaini walu, na nogu kalou, kau na wagara rabi wa. Tikine tolu, ni na waga mbulai ko mai na nona tunda ina tamata sa andau mbirimbai. Bimbi kina ya, ni nda waga tara na kalou sa vedere sara, menonda i tiko tiko tundei, okoya ena waga mbulai kenda, mai veira na tamata era nda ubiri mai membaleti kenda. Tiguna tele nga wangu na posi ni kalu na tikine tolu. Senga wala nga ni maroro i kenda, te wakambula i kenda. Okoya ena wakambula i kenda mai na mate tha enda uwewe i taubi. Mebuke i kenda natura nga na mataka ni kuwa. Senga nikila na taubi mate tha bambeka wikusutava tiko. Sianga nikila na mate da bambeka o lago du ruma tiko. Ya uwaga mbauto yao. Ni osaya utaka na mbula gori. Menomu i tiko tiko nga na wales. Nga elu elu iku. Koya sa vede resara. E na uwaga mbula iku. Maina taubi mate. O iku lago du ruma tiko na mataka nikua. Na tikinewa. E na uwaga rurungi iku. E na lewea. Na lawena. Ia kona waka rarabi kina ruku ni tambana. Na waka vina vina kataka na kalungo. Ninda sa waka tarai koya menonda i tiko tiko tundei. Enda na waka mbulai. Senga wala nga ninda waka mbulai. Enda nomu i sasambai. Enda nomu i waka ruru na nona ya londina. Karua ni nonda wakasama na mataka nikua tiko ngamai na tiki na e lima laksombu wakila o koya na dauni wola wola na ngauna e wakataundei takakina ni nona i tiko tiko tundei na karisito wakila koya ni kalongo e kalonda uweisereki. God was his deliverer. Ni dingitaka me tiko nga ena ya sana huni o koya sa vevere sara. Tuguna wango ena senga ni rere waka ena dua naka. Tikina lima, ona senga ni rere waka naka enda urere waki ena bongi. Sena ngasau sa vuka voli ena singa. Tuguna wango na tikine ono. Sena mate enda uwi, twita uwi, sa lako voli ena mbuto mbuto. Sena vuni vei waka matei sa anda uia ena singa levu. Ikine vitu, ena bale endua na undolu kina lingami mawe, katini na undolu kina lingami matau, ia ena senga nia dhowi iko. Yana vosa nikilogu, enda rongoza na mataka nikua, when you make God your home, he will deliver you from danger. When you make God your dwelling place, he will deliver you from any kind of disaster. And asiriki ko maina ve matangali mate rereva kevunga. Even the terror in the night, even in the work of darkness, when you make him your home, or when you make him your dwelling place, this God that we serve will deliver you. Tuguna wango, ona sarava, era nambale na lingamu imawi, en na lingamu imatau, kini na undolu, ia ena senga ni adhoviko. Ea, na ve maroroi, se na ve si reiki ni kalo, e na e zobi iko. Io ke waka wale nga o waka tra, me nomu i tiko tiko tundei, na kalo. Tuna wango na tiki ne walo, kona raiza wale nga e na matamo, ka kunea na isau ni tamate i wala wala. Ea na kai rao ni zakawa na kalo, e na rawa wale nga ni raiza na matamo, na vein, Zaka zaka keza nga ni buto mbuto na mbasi kamai. Ia tukuna wango na tiki nei ra. Ka kunea na isau ni tamata i wala wala za. Ona raitha wala nga ena matamu na kaina za kawa na kalo we ira na tamata i wala wala za. Tiki nei ziwa ni ko sa kaya sa nogu in ronro ko chova. Ko sa waka mboti koya sa zeze sara menomu i tiko tiko. Guna wango na tikine tini, e na senga kina ni azovi iko, e ndua na dha, e na senga talanga ni toroba na nomo vale, e ndua na mate e nda uwewe i te uwe. Da waga vina vina kataka chiko kina na kalou, na wasa ni ala ala, e wabi waga ndeita ki chiko veke anda na mataka nikua. Rendre dhavo iko la kuzuruma, Rendre dhavo iko sotava na loma ni matavu vale mbeka, wanua mbeka ni dhaka dhaka. Vendra kini mbula dhava nga, otiko kina na mataka ni kua. Mibu keikenda, na nona tumbula ira na tau bola bola na mataka ni kua. Ni randingi taka nakalo, me na nona itiko tiko tunde. Senga wale nga, ni vei maroroi nakalo, ni vei sereki tala nga nakalo. Kina non rambula na mataka ni kua. Kena katolu, we kenda kene oti talanga ni nonda waka sama na mataka ndendai. Ninda dingi taka me nonda itiko tiko tunde na ya sana vuni sa dede resara. Ninda dingi taka me nonda itiko tiko tunde na kalou. E na vei waka mbulai na kalou kina non mbula. Sanga nikilana rakini mbula dhavo iku sotava tiko. Mbula visuki mbeka. Rendre mbeka. Na ngauni salaiso iku sasanga tiko kina. Ya na mataka nikua mebuke kianda na wasu nikalou. Ya kalongo e tu bakarau mebuka mbula iku. E na itutu ni mbula o iku visuki tiko kina na mataka indendai. Tukuna wango na tikine tini kandua. Ni na waka roti ira na nona angilosi kukoya ena bukumu mera maruroiko ena nomu ilako lako keze nga. Ikine chini karua, era na kaveti iko ena lingandra desa tabu tukina na watu na yawamu. Ikine chini katolu, ona mbutuka na layone kena ngata loa, na layone kaukaua, Kina ngata loa, kona mbutuka tara. Ninda sandingi taka na kalou, menonda itiko tiko tundei, ena waka roti ira na nona ngilosi, ena bukumu me maruru iko, ena nomu ilako lako keda nga. Mena maruru iko, ena nomu sasanga keda nga. Ena buke iko, sena waku kutekiko, ena ngona, Malu-malu makina nyongan rewi kwaya. Tukuna wango, ena kebeti iko, ena lingandra, se erna roboti iko, ena lingandra, te tabu tunaya wamo, ena watu. Ya, na privilege, so ya nakalo wikenda, ninda wakataun deitaka na londa itiko-tiko, buwa nakalo. Tuguna wango, nangata loa, nalayone koukoua, ona butuki ira sara ena getenge, te niya wamo. Ona senga ni nganga, ona senga ni namate, ena senga talanga ni nambasu regi ko nalayone koukoua. Ia waka wawale nga, ke waka undingi taka, menomu itiko tiko tundei, na yasana wuni sa vevera sara. Nisa nomu itiko tiko tunde na karisto, te nisa nomu itiko tiko tunde na kalosa vendera sara. na ka lūwa ka take koea e na nona wosa ni ala e ala. Vei ira ngā e ralomani koea, ia na tikine tini ka wā, pei na tikine tini ka ono. Tukuna wango na wosa ni ka lū, ni sa lomani au ko koea, kauna wagambulai koea kina. Kene mbale mbale, ke wakau ala ngā olomani koea. Ia, te wakao o ta laira o rawa e na nona wosa, wakambauta, kawa kawa na kai tukuna, ia nei wakaritaki ni nomu lomani koea. Ni osa, maroroa na nomu wewakani wata ke kisho, e na nomu talenga na wosa ni alara, e da wuto koea na tikine tine kawa, tukuna wango koea. Kauna wakambulai koea kina. Ke wakao o ta laira o rawa, ke wakao wakambauta o da kawa na wosa ni ala ala ichi owa, e na wakambulai ko, ko koea. Tuna wango na wosa ni kalou, au na waka de dere taki koe sara, ni saki la na ya dhangu. Ke wakao o ki lai koea, e na waka de dere taki ko, e na ngau ni salada wangau i ko ngan rewa buana kalo koea e tu wakarau me na la veti i ko e na mataga ni koea tikine tini kalima tukuna wango koea se nga wala ngani wakambula i ko se nga wala ngani wakadede retaki i ko e na tangi vi au ia kau na rongo wakarorongo koea kakeda ngau i ko na ngan rewa ka keda ngā oi ko na tangido wā, tukuna wango koea, au na wakarorongo wā, au na tiko watakaya, ni saya dobi koea na rarawa. Au senga nikila, matangali, tiko tiko tunde lawa, oi ko sasanga tiko kina matau kena. Au senga nikila, na matangali, tiko tiko tunde i dhawa i ko wakasangarati ko mo tuktau kena se morawata me rawa ni wakadengu kena na elo mo ia tukuna wango na wosa ni kalo au na tiko wata kaya ni saya dobi koya na rarawa matangali rarawa sa panga i ko lako dhuruma rombulambeka waka biwatini na nomun rombulambeka waka matabumale wanuambaka ni dhaka se na nomu sasanga ta leso, kasanta un renre veiko. Tukuna wakadeita ka veiki anta na mataka ni kua, ni tukuna kua, nyo na tangi mai vei au, au na wakarorongo veiko, au na tiko wata kaya ni saya do veiko na rarawa. Tukuna wango na tikine ra, au na wakamburai koya, kando kai koya. Au vina vina kataka na kalungo, He will honor us when we honor him. Tikine tini kaono, tukuna wango na wasa ni kalo, au na waka mau taki koea, e na mbulan dende. Ya na wasa ni ala ala ni kalo, e waka reita ko koea, we kenda nga enda lo mani koea, we kenda nga enda tawai rawa, we kenta nga enta wakambouta na nona wasa kada kawa. Tukuna wango koea, ka wakarei taka wua na nongu wei wakambulai. Na mataka ni kua, ngandrewa muna wei wakandei taki wei kenta, dingi taki chishu me nomu i tiko tiko tundei. Dingi taka na kalou me tiko tiko tundei ni nomu mata wuvale. Wakatura nga taki koea, e na nomu mbula. Tukuna wango koea, e na wakambula ira, e na waka dhere dhere iko, ni na tangi bua, e na rongodhi iko, e na ngauna ni rarawa, e na tiko wata ke iko, tukuna wango koea, e na ndokai iko na kalou, o na mbula dende, e na wakambulai ko na kalou. Keo ngan rewa, na bebuke, mataka ni kua, tingi taki chiso mena sotavi ko ena wanoa oka wakaimbalambala na kena wase tolu atikina dua kena tikina tolu guna wango nalu bengo mo kako ni ngwele gawa na nongu gunao ia memoria tiko nga na nongu wakarona lo mamo ni na wakaikuri taka kina veiko na singa ibunga kena bulan dende kena sautu me kako ni takali veiko na yalo loloma kena dina mo wakaitau me manda kina mo warasara kina lo mamo kena tikine wa kona gai kunea na loloma ka rongo vinaka ena mata nikalo kena mata ni tamata kerea mentana tuba sumpu mantanga ena masu turanga ke mani waka vina vinaka we ke mani ena mata ka indendai rawaka rorongo tiko mai na nungu ni tamata na viva nuan duindui era tiko mai kina na mataka ni kua. O waka vina vina kataka na rarama. Kina dina ni nomu ni wasa. E vi waka taun di taki veira na mataka ni kua. Au masu, vi koya nga ngandu na mataka ndendai. Turanga, au masu muni. Tarana elona, vi sulia na nona mbula. Sulia na nona vuvale. Sulia na nona kato zoku. Min dingi taki kemuni. Kangarabi kemuni doan doanga ena mataka dendai waka roko roko taki na yada muni chisu na ibaka mbula dina en doan doanga.
0: Sabi na kasanda ako wili kina ataka na mataka ni kuwa na wasi ni kalo enda biwa si chukina senda katalo kina na tawango unitaka ni ni rongo vina wa tuken na mbong uli gongo vi kia da bagay ndu sara na vi gongwa todo ko sara na pagoro rongo ti mai ki oro me mai da ba chiko na no da ya uwa ni katalo ba ya lo vi kia da ba ka so sanga indola ba na no nu radio ba vi kia muni sanga e oro rongo ti mai sa mai wala ka sara ni da ba na tuku non da na matagani kwa obia bo no mi ke ta li chunga na matagani kwa na bo ni wasi ni kolo ndar wa na bo gezengu na mamao na non da maro roi na non da bo gumbulai e koto e na non da itiko ndar ngo ta chunga na matagani kwa ni ndo bulitiko menda dingi taka na kalo menonda itiko tiko tunde. Kla elegu vikenda na viokani, sama domoni Australia tiko, nema ibaga itiko tiko kini. Ia na ibaga sala na mataka nikuwa. Ken dua na itiko tiko, menda baga tule wakina, menda ndau tiko tiko ngakina. Sai koya na kalo sebe kenda da mata bagam bauta enda tigo ngai na no ne serau na be ngau na ninda sandi ki takawoti na non de tigo tigo tunde na kalo obia bagam na numi kenda ki mataka ni kwa na no musasanga ni no mutiko na bonongo Australia e tigo talenga buan to koya e kaino nono bosa nungu kuburubura kena kakele nga neki. O sa anuitaka, mataka nikuwa na sasanga to loko aranda sasanga kina menda baka tiko tiko tunde yo Australia me liumanda nanonda dingitaka na kalo menonda tiko tiko. Ni liwa na dhaba ena baka tautaki na nomu baka mbulai ena tikutiko ni ya tekta ki kenda na kenda meta ena boga tau taki na nomo maro roi na tikutiko na nonda mamao na nonda Leveti nanon da mbula binaka e vaka tau tagi chiku nanon da itu. Kena mataka nikuwa sa da mbule chiku me guwa nanon da ndau gunau. Randini vana mataka ngwa. Ke ndua na vanua mo ntingi taka mo vaka tiku tiku tu ndiki. Sai kwa ya na kalo meno mo tiku tiku me vaka kanda rongo tiku mataka nikuwa. Rada vuta chiku Uwira na tamata nikilo. Wekemuni na nimami tiko tiko. Usani taka na matakongo na kaukawa na mana na rarama ni wasi nikilo na mataka nikua. Ni narawa, ni wakalewana elozo. Menda wakaya zora na wakatulewa. Nonomu o dingi taka na kalo meno mo tiko tiko tunde enda rongo de tiko na mataka ni kuwa ona maru roiki ona tango magiki kona sianga ni rere baka endu na kada se na kalo ni be sirek God will deliver you and ve rakim nimbula enda lago doro de so weekend enda goro rongo chumwe na mataka ni na mati mbeke tarei na nonomu sasanga mbeke ena nonomu waitiko tiko tunde ike Australia sendra ki ni mbula da wa savaka e watoa chiku nonomu mbula o wakilao iku ni savaka e tatara chiku mai savaka o rere tiku na kalongo ni nonda itiku tiko ya kaina ndauni sana ya shanga ni rere paka kine nduwa na ndona kana vipaka rere ni ya voro sabaka ya thoro chiku kina nonda mbule nisi ni yali na ilavu ni shanga na takata ni tandre na mbule ni sasange ke wakae wakauta chiku mayoko ya na rere kina nonda Ya ndaba bini bina mataka ni ko kilani osa taundo no ndarongo de chiko ni mataka ni ko me bakan mole na kena kato sa bakaki na na osa ni kono wiki ni to e wiki anda na mataka ni ni o bwa tulewa me sa no mo tiku tiku yo dwelling place na buno bwa tiku tiku kina na be singa na kalo ngo da na seriki mandanga mai na rere kwa sangana huni dhame baka rereke. Baka usibi na baka sama na mbatulu. Ndarongoza chiku na matako mbo. Ena vii baka mbulai na kalau. No kato doko e sangana huni dhame lago maime mbutako rabu rabu kwa vii baka rusai. Vii ira era baka yota kana nonra mbula menonra tiko tiko tunde na kalau. Ena dhabu dhabu ni lago lago mbo. Kaya toko wiki enda na waka sama nambo tu. Ena waka mbulei ko na kalo. Ena laveti iko na kalo. Ena waka mamauteki iko na kalo. Kusa mi taka chiko. Mataka ni kuwa. Ni matata chiko wiki enda na ndomo ni kalo wiki enda waka yadu. Dhabu iti mandanga wa mbo na ndao ni sana. Ona tangi mahi. Ona roma yan. Lebunobunu and the late Tugitugi Kina, Lebunobunu and the late Kerker Kina, Kanira Rawa, with the Semani Romos. Here, not cologne, no muit nisa, no muit tugutipo, Puno Quaver Taki Quite, Tangi maybe a Rome. Sanitagamatago, the Dabana Nan Drakinimbula. So tabo chigo na vivo nuo tigo kina na mataka ni kwa tule wa ni mataka ni kwa wa osa kila ni sa tariko chigo na rere na nraki ni mbule vuliti hiko kwa wa kila ni osa singa ni mamau tiko ene vika osa sanga tigo kina kwa wa kila ni sa waka otundu ondua rerai sa ngono ndonu viko ni kinda na rarama ene mataka ungo sa kinda vata tibana nona vi goro tagina kalo no go tulewa mesa no mi tibo tibo kalo keba kae stomba ke weekenda eta stavo ke yukina no mataka ni kua o kere amata nga mo masu muni masu bata ki yau no mataka umbo kae turanga na kalo kalo ya parama na kalo ya sake na kalo ya ena vuguni li vemuni o chisho au sava ka iota ki kemuni muni nongu kalo o nua mauna tiko tiko ngā kina e kē ina tau mundu kuni parotana sava ka vini vina ataka nanu muni rongo di au au sava ka tutusa ena vuguni nongu lako baka tiki tiki nongu lako baka yao nongu senga tu nindingi tagi kemuni mai na ngauna tau thokongo muni. Ni bo suti au mena nongu I pala pala tha. Bo suti au mena nongu tau vakambauta. Ni kua au sa sure di kemuni. Au sa vaka iyo tagi au. Muni nongu kalo. Kaina bo nua me nongu itiko tiko. Ena vei singa ni nongu kalo. Now we live sad, or sad, masukina, and they are the tissue, mebombula, ina, and doodome. That's our masuata, now we live in a colon, no muni loma, now we live in a colon, no muni viva rotaki, now we live in a singing kuasa, singing in bula, singing in the kale levu, singing in the vesereki, yao, in a nobuai. Sapa ka vini vina ataka na kaloto ranga na nomu ni vakarau taka tu ni kua me usa dingi taka kina mo ni nomu iti utiko. O sapa sa vakalunga ta takihira rapa ka tu lewa na mataka ni kua na yata I jisu. Na kalunga ta rapa ka bulai, sereki, rapa ka mamau taki, rapa ka usibi, mera maro koi. Nomu ni na langi-langi mo ni vakaroro taki. Bakalunga tataka na na radio program na kalo na nomu ni banda ni vi maruroi na lawaya ni lagumai na vuni tavi vi na topo. Bakalunga tataka na Liverpool City Church na vi kato dokarto sasangki na nandato somatiko na prokaramongo na vi mataka kete ni vi maruroi. Bakalunga tataka yira na kalo na nomu ni tomato na nomu ni banda. Nambula pokaya nindua rado waro rongo tiko mai na ya uong pa. Mera kila ni siyanga ni kawale. Nambula ni waka mbauti kiamu ni ke nambula ni waka tatapo. Eno kena rongo di bingo mina ikatalao pokaya ala tibi waka rongo ya. Nomu ni tiko na langi-langi mo ni waka rongo tako kilo. Ima mi masyo na yata I jisu ni waka mbulan di na endua endua na. Eh sabi nako. Au via visure china vekenda matara ni kua, vekenda vaga ya ndundua, enda sema chukumbiaga ni rei, ndono vunua, mendondo lako kina, menda lengara vikalo, ene vesinga kama. So visure tichiko, vekenda na matara ni kua, verto na Liverpool City Church, kondo vaga ya dhoro chuna songboni, ena tina kologo ni vema matara ni singa tambo, gina vema ama ni tina karuwa. Seni dono buno ngole kina, ngole ni kina. Tigo ngangu kore na bigger street in Liverpool. Wembasa itunga na park level ya A. Enanda puni park. Tigo kina na walimbule level na Liverpool Hospital. Ena Hilda Seniors Hall. Senior Citizens Hall. So itaba kina na sasanga kina. Visure itital tunga na Royal Community Fellowship. Sendo no bonua o molequina, que tondo vai do songo ni tipo na cavi, e na 264 Edmondson Avenue, Austral, na selva do Austral. E vai o ningole mais na trein, e sombra, e vai o dundu no tunga mais na, na, na Unisalongo, na Edmondson Avenue. E tá vuto sorto tunga no gore train station, e murieto. Mayao ni na may sotawa na korupa. Kaya tiyo nung lenga, kautawata may kay, may masubata, na baka mbauta na kalaw, ni sa iya tiyo na bibawang mulay, at so mo tiyo na nang tama. maso nano nda rawatana kana bula bakayamu to tatarana kokawani yana kokawani kalo enda na saraba enda bambauti kwani ndingi taki kwaya nano nda tikoti tikotunde we suruh setuju dengan lakukan ni mission trip, kena lulus juga na tala tiwal batu, and Liverpool City Church, obya ngande tu kina, ando kilani kavi juga juga nak keluar, and aku kini lakukan ni mission, ibu tertarik ni Liverpool City Church, tala tiwal batu. Ayah, and arno ngole juga kira nak pula main gol, eneka kacini keruan di sini ni pulau September. Sebenarnya nak sebera ke bawah bukit tolo, arau juga ni lewen ane laba-laba gol di Canada. Nak bawa lebih besar na ngono si nak gol, nono muni bawa rongo, nak bawa lebih na dan nualesi marah mana dan Lesi, kalau mata tiko, sanda nabi bawa modal tadi cikun. Siapa nak nipu? Nipu modal tak mana? Nau boleh win.

matuwera sambal yani werera simbultiko kabakatala nga kena wera na kena kawata mata oyanga wera na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islanders mata kabina ni kwanda baka bina binakatal tinga baka lebu ni ito kuni tiko na nonda nga una bina Congo me baka nga saka di baka tumanda tiko yani yoro ni tal tala bingarabi ena mata kabina ni kwa Liverpool City Church eto kona tiko na nonda nga una bina Congo roti kina ibi kenda menda birungo tinda mutiko ena bata bata ni bingarabi yongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 ka undo bingarabi tiko ni kina ena bivarawa ito doko anda baka bina kina na buana ital tala lebeli taki ena Liverpool City Church tal tala Chu Valvatu tal tala William Valvatu tal tala Joe tal tala Jones Pastor Ruby wata kei Pastor Jeff waka kina be Pastor Tonga kei Pastor Les kei ke muni tau dako sara na mata wale ni Liverpool City Church ena nomu ni yalo vata ke nandua vata tiko me saumi tiko nandon me toko ni tiko nandon danga una vina Congo ena vi wakaru wai tau dako we ke mundo ngana Liverpool City Church ena buku ni nomu nandatu sokalo erto na tika buti ko ena vi mama ni tini ena mataka ni mataka tiko na nondo tu wal ni lotu ena ndua walu lima Big Street e Liverpool ke pakai sanga ni ndona bonu ngole kena ena buku ni sokalo ena singa ni mataka ngole ani kala ki ndua bata ani kirto na Liverpool City Church ka toka tale na nondo tu wal ni lotu ena ndua walu lima Big Street e Liverpool a tiko buti ko nondo tu lotu ena tini na kaloko virto na kena isongsongo ni marama na isongsongo ni prayer warriors e Liverpool erto baletiko ena matakal dada ende indai ena taoni sena city o Liverpool ena kena kadibitiko na na city o ya na Liverpool city wana kalu ena mataka binaka ende indai na balebu na daka daka binaka na daka daka ya ngabiki mundo na songsongo ni WM ni Liverpool City Church ni da city ko nga na Liverpool City Church me baka nga sa baka rita kito mo tiko yani do tiko na group ena ngoletiko en Canada Oya ena bulo sevi temba. Ke baka obian do bata na ngole ani ena buku ni Women's Global Ongo. Women's Network, Global Network. Kaya dana tiko. Na laki baka edur tiko iki ana daongo indona conference lele nga. Se indona meeting lele nga. Rao ni kong giri-giri ani ena nambo ongo na saiba bali mendua. Walu roo no tolu saiba rua. Ena kena tugu-tugu baka matata. Erna biu-biu tiko ena bulo sevi temba. Oya ena ikatini ka vani singa, si ikatini ka runi singa. Menanggai, oni ngai ngiri-ngiri ngai ani enanggai baka matata kiwe kemuni. Ena buku ni tiki ni singa. Erna ngole tiko kina na ilak-lako ongo e Canada. Siang nga nyo kenta to ike, orto utala nga may viti e soera lako tiko, bikin to ike, vida na marama e rasa, dua bata tiko kena italtala value taki e na Liverpool City Church, italtala si Chubale Batu, e na buku ni lako lako ongo e Canada. Ia keo iko pakaroronga tiko maya na mataka binaka ni kuwa, marama si turanga si obiwatini, do nibia ngwale e na ilako lako ongo, aninga ingirangiriani, e na saiba ba limandua, walu rua ono, tolu saiba rua ena buku ni kena itutuku ubaka matata. Sabo laka ninda baka dabar tiko na bulongo okusita ya na ngole ngole ongo e ngole tiko ena bula o September. Giri giri ani ena namba sa kadibaki ani oya ena mataka binani ko. Yoya na Liverpool City Church toko na tiko na nonda nga una binako ngo ena be wakarawa ito doko. Wiki mdo na matapubali na Liverpool City Church na serongo do na numi mandanga kina ena mataka vinaka ni kwa ena buku ni vengarabi do vengarabi tiko kina ena buku tale tiko nga ni kena toko ni tiko na nonda nga una vinaka ongo ena be wakarawa ito doko. Na serongo do na numi kina ena mataka vinaka ongo.

Buku ni dapat na pale bueno buku ni sero ya na mata kami nani kwa menda vivi ti nga iwe chisu na mata kami nani kwa na buku ni uda tau muri ni nanda uliwa vi kenda ti ko se turu mi kenda ti ko se baka susu ta ki kenda ti ko na nanda ila kala ko ni bulongo na uda tau muri na uda vinaka na uda totoka na uda bakalo na mata kami nani ni dai ya anda salbola kani bang rumuda ti ko ngo na na bulo ko sita la ko maina bulo se bitemba sana ngole sara maina bulo ko tova na bulo endan do nana makikina na ito ke serne bikin to serne o ya ya endan do wakna numa talanga we ken da to do sara na ito ke enda ti ko ena we banua bulangi eso ena we sai burbura ya bikin to australia ena ken maru te ti ko ena we sai korda banga sana we state banga enda ti ko kina bikin to serne na nonda to maro takatiko na kena tuba kai koya na nonda ba nolo mani mai viti do ba kai dortiko ena katini ni singa ni bula oktoba ni amba ki ngoro no do luro sanga vulkano ya na amba ki ngobi kenda to esterne na ba kai dortal tinga ena tikini singa batanga ya na katini ni singa ki na katini kan dua ni singa wa ron singa na nonda maro takatiko na kena tuba kai koya na nonda ba nua mai viti ena bula oktoba ena ngonongo rtuna kena komiti erto sa mangu setiko na kena vagarote kitiko di sa wotinga ngo na sa wotinga ngo na ku sita lakai na September sa ngola sar mai na Oktoba ya sa to tolo sartiko na vivi ninga una ke ba kaya obina kata menduana no mustol ena kena marota kina singalangi langi ngo ena nda vagana numatiko giringiriani ena namba ni televoni eruongo bendua kina na no mustol se bakata taro yani kina ena bugu ni veka na program ena baka ya dhuri kina ena singa oya oya na katini ni singa kina katini kando ni singa ni bula oktoba rono ndolu rosanga vulkaono na namba ongo mo giringiri yani kina kia baka ovina kata mo bakata taro ena bugu ni stall ena bugu ni namu via baka itavi taka na namu esani koro ena bugu ni ngito ningirigire ane na namba iruongo. Saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono. Se ena saiba ba saiba ono ba ba diwa ba vitu ba. Ena mataka vinaka edindai. E rao saranga ni kovitar tarayani kina ka kalaki katapakata tarayani kina. Ena buku ni nonda maru takatiko. Se ena nonda baka nanumatiko na singa langi-langi ongo. Baka nuwe baka dhuertiko kina. Ena nuwa nga endau dandau songo bata kina. Na ito ke ena ngauna ni dandau baka nanumakina nona tubaka kena tubaka ikoya. Na nonda banuaya ena Woodward Park e Liverpool. Girgiriani. Bita ni kina na nomu deposit ni stall se daba nga obia da kava ena wuku ni maru tekitiko se baka na numitiko na singa langilangi oya na Fiji Day. Oya na ikatini kina ikatini kandua ni Oktoba rona ndolu rosa nga bulu kaono. Ya na mataka vinani kwa enda rongo te tiko e levu na itukutuku ena social media ena wuku rana Luvenda abi kwa na Luvenda sana sa lako sumbu mai se saba se sa vengu ena buku ni talent ni ngito da baka vina vina kina ena mataka vina ka indindai ni tura na ndingi ndingi ya yesi nga nindo na kain ren rebu ana klo da masula kati ko na luvendo ya menda na numa taleti nga kina na mbula na mata buvale ena buku ni tobi mate e tobi mate tiko kina na luvenda da ngito ngo ando kile tu ena tim mai viti mai lande da ke mai ena NRL yenta baka vina vina kati ko ana klo ni tura na ndingi ndingi ya ena buku ni dende ni bula sena bula baka nona bula koe baka te koe ena buku ni baka sala baka buni wai ena mataka vina ni koe da vina no mitiko na masu da masu laki ratiko dona luvenda sala ki baka idor na kena baka suka ngele ena nonda bono lomani eviti yenda baka vini vina tiko sana nda ita vitiko nga okenda na ito kei okenda na tata na nana okenda na nei okenda na momo na na lebu tata lebu na na lele ta lele menda masula ki ratiko na luvenda
veira na vungonda, go veira na sausau e tuna vei taledi veira, e na ngonongo, e me da masula katiko, me ada tiko na vei marroi ni kalo, ki na non rambula, e na vei ngau na tau doksara, na kena vunau, e da rongoda, e na mataka vinaka in kua, vanga baka yalo totoka, mai buana, i tal, narandin taltala, mai wainandui, e na mataka vinaka in deindai, o e na kena leso ni vinako ya, na same, dio sanga vulu kandua, me da ndau kai tiko, veira na luvenda, we lika tiko na Samuel ya beleta o ya e very powerful. It's a very powerful scripture. Menda nando wakana numira tiki na luvenda ena vinga o na tau dhoko sara. Ia veiko na veiko dou tiko veiko na talendi ningito ena mataka vinaka indindai wako kua tiko veike muni na luvei viti o ni dou Baka itabite kemuniti ko ena vese burubur tale so. Sianga ni Australia, na stese niongo ena numi kemunita langa na luvi viti, we kemuni naito kei, ena vese burubur tale so. Ni kakabura kiongo, e rongo ya wasarti ko mena vese burubur tale so, ena mataka vinaka e ndendai. Ya, yeah, na serongo, enda na numi tau dhoko kina, ena mataka vinaka ni kua, wiki muni na luwe viti, o ni tau vimati tiko, wiki muni na palm scheme workers, ena mataka vinaka ni kua, ser talanga ongo, ni na numi kina, ena mataka vinaka, e ndai.

Ia te wakamini wina wale wina pukuni I sere wina koea rei ngā vichisu mō mbula e na mataka winaka e ndendai. Ia na mataka wina e ndendai e na pukuni tutu kua ukei te wakatau mandati koea ni e mbaleta na mbula na luvenda tui kamikamida e na mataka wina ni kua. Sa mei wakadengu ti kua koea e na pukuni ngito ni NRL kasa e na pukuti ngā ni ni nona mbula e na wakasala wakabuni wai. E wakanga, me wakanga e nda sa rongoda e nda reida kere tiko e na social media e na mataka vina ni kua. Ia na ndomu I biti esterne e wakabini pina kataka tiko e na wukuni nona mbula na luvendo ngo tui kamikamida. Tui kamikamida ndomu I biti esterne tatau tingaya ni wiki muni e na wukuni nonde vanga e na mataka vina kanikua. In mo dwell tiko nga in his secret place. Ko nga na vuni mbola na tobi mate ngori na vuno enda sa hadukin na tamata sa nga indo teke vuna kalo iya. Mo tiko nga ena nona I tiko tiko tunde na kalo ena mataka vina ni kua me baka nga viva kani tiki na baka yalo weekenda o rendi ni tal tala vase madha. Da baka vini vina baka lebu ena vuni veka sama I biuta koto na luvendo ngotu I kamikamida kasama I dengu toka ena buku ni nona kila I ena ngito ni a kapitani tuma yoko ena Fijimbati ena rona undolu rosa nga bulu katolu ena NRL ena buni kalabo e lewe na tiko ena nga unongo ena NRL sa tini maina mbaki na nona lewe na tiko ya enda baka vini vina kati nga buwa na kalou ni sisoli tiko na mbula ya siyanga ni ndona ka endendre buwa na kalou tui kamikamida ena mataka vina kende indai leo ni matatimi ni ndomo ibiti eserne na vei baka nanumitale tiko ya niki veiko siya na baka ukua takiko tiko ena mataka vina ni kua ena buku ni tiki ni wala tambu enda wasea ena mataka vina kende indai waya na same edhiyo sanga bulu kandua mo dwell tiko nga ena nona secret place na kalo ni tiko kina na mbula ena mataka vina ni kua wambauti ni na totoka tiko na mbula tu ya na yasa ni koro tiko kina ongori masula kitali tinga na nomu bubale menda vina numitiko masula kitiko na nona bubale ena mataka vina ni kua ena buku ni tobi mate elako dhurumi tiko ngo ya siyanga ni ndona kaa usaka ito mante tiko yani siyanga ni ndona kaa endendrea buwana kalu ena mataka vinaka edhindai. Ya tui kena nomu mata bubale na sereongo bo nanumi mandanga kina muni nanumi kina ena mataka vinaka edhindai ena buku ni tobi mate o ni lako dhurumi tiko ngori ena ngauna vinaka sarangongo.

Ia, na se roi au sana mai whakamoe te koe iwe ki anda e na matawina ni kua me wakanga ni sa mai tumbuki ki anda koskoto ko ngauna. Usana mai whakamoe te kina iwe ki anda e na mataka vina ki ndi ndai. Whakamoe ni tali tak na vei sere so, na vei tukutuku e so, and na numi vata tiko kina e na mataka vina ki ndi kua. Taltala te dhaka ta rindini vase madha, vina kasara waka lebu na vengaravi e na mataka vina ki ndi kua, e na kena waka te teitiko se waka ndi otaki tiko na iwanga waka yalo, e na mataka vina ki ndi kua ve ke mami na luwe viti, ke mami se ama tiko mai ena sali ka kambura ki ongo waka kina ena I wola mata ena mataka dhadha ni kua ki mami sana ndui toru tiko nane mami bota bota ka baka ndite ki mami tiko ena buku ni nomu ni wanga waka yalo rindin taltala ena mataka vinaka ndi ndai vinaka sara waka lebu waka mbuti ni na totoka tiko na ngande ena vanua lebu ongo o serene mea dhava na ngono ni ngole tali kina ena nanda vanua lomani eviti. Yeah, well, Liverpool City Church, Tabaka Vinakta Kitiwani, Nabuni, Kenatokuni, Tikona, Nondangona, Vinakongo, Vinavale, we came donated Talavin Gravi, Kenamatabu Valley, na Liverpool City Church, Rambutinina, Totokatal Tunga, na Vingaravi, and Nabuni, Vingaravi Nisoklo, and a singer Nimataka, Nasarvalibu, Taltala Chu, Valvatuki, Taltala William Valvatu, and Abuni Alvinakatiko, Nakanatokuni, Tikona, Nondangona, Vinakongo. We came in the Nana Makitiko, my name, Walamata, and Matavinani. Vinak sarvaka lebu na numuni ndo na nama ki mai. Vikim do memori I mai anra vinaka. Viko ena mataka vinaka ni kua. Mambuti ni totok tu na anraki ni mbula mesa ni korongori. Ena mataka vinaka e ndendai. Sabaka mambuti ni nina lebu tiko na yalo. Ena lesu tiko vichisu. Ena baka tau ti uti ni ngauna ongo. Ya. Mea dhava na madhawa katumai, menda na vien rongo dhindo mo talikina, ongo nga vien yana, numu ni ndo ni vien garavi, nda vien anumi tiko na masu, nda nanumi tiko baka lebu na luvenda, eto vi mate tiko ya, nda kadhiva tiko na ya dhana buwana kalo utui kami kamida, mena veisi regi tiko ena buhu ni tubi mate, na kalo lebu na yalo tambu, meba kanga nda sarongo dhindo tiko na kena sere, na sui mamadha, waya, na sui waya eno na tiko, na kalo, na sala ni uwa na lave na nrana, na sui mama dhoya, enona tiko na kalo. Dana numa tiko na luwe andongo, tui kami kamida, ena buku ni nana tubi mati tiko, menda vina unumi tiko ena masu, ena vinga wana kita sara. Ya meadha pa na madha waka tumai, ninga ye mwadi toka manda, menonda pata tiko na lolo mani kalo, ena buku ni vinga ravi, ena singa vinaka kalo.